Buhay kay Panay, imamantang as-asta wahat sa arusyarani. Kayatis kay Kikishina, mamansis asuntak punsaw niya kay nun siya ikarang. Siya iparmi, wangis kay Hina, yang pahmantara, prepara ko iku. Ang nyaw pahmantara, kawari ko imay na tangroasuma, imay ng kalma, nista. Ang chepia kawari ko mamachaka, taitachaka, yakta runakmi, yipi yakta runakuna, sangko man siya yakmi. Chay mi ayu ko namanta, hunyuna kuchung, mamachanku, taitachanku, ognis kajata nangku pa. Korpus ta hinaro lang sista. Chay mi waihay panay, kay 14 puncaw taka, yung katawa ay hagos ito ya taka, maman siya asun ta rin yuflekta wichay, ayu ko naman bendisun ta churayaman. Hognin mamachata hinin sakyuta, chaypi isyanku, chaypi kanku, pakaris ninten niya hampungku. Inay na hokmama wawang watuko rin man hinaya. Ang chaytang ruwanku, inaray ko. Kay mamacha asunta, muna ko inin ka manay kalkalyak palyapakto. Kalkamistiko na lapakto. Tripiru na pa siya, wakchapa, ayluru na pa, mana ima kahneo kuru na pa, paipak, kaya, parokyan siya, maman siritong ayluru ko namang nispa, warang manta hamong mamatya purifikada, ang siya pinatay ko itamunane, huay kay Manuel Paucarta, Senyora Aleja, ora ko siya, Durang, waifeng chiskunata, paikuna, imaimana sakrifisita ruwaska, mamachata apamungu. Tusoktapas, turamungu. Manang machaitu mikhuichu, mamachaman tususpa kusichini. A mamachaman nini, mamai nohaka tusupusaichi, takitu.